0: Top. Breathe through it. Wayarka tana maka abubuwa da dama, tana tashin ka daga barci, tana tunasar da kai abubuwa, har ma ta taimaka maka wajen yin muhawara a yanar gizo. Amma idan datarka ta kare ko ka san cewa wayarka za ta iya taimaka maka wajen gudanar da harkokin banki na yau da kullum, kawai da *999#, da service din Stanbic IBTC zaka iya tura kudi, sayan katin waya, sayan data, biyan kudade, samun rancen kudi da sauran hidimomin banki da dama. Babu manhaja, babu katar shiga yanar gizo cikin sauri da kuma aminci. Duk lokacin da kake bukata da *999# yanzu kan more sauƙin gudanar da harkokin banki tare da Stanbic IBTC.
1: Shafi mama, gaskiya gurbin mun dan nan yau ya ji madara.
2: Haka nawa ma.
3: Sanne da aiki uwa ta gari, amma dai a rinka sarrafa mana madaran nan a hankali mana.
4: A'a ba ni bace fa. Wannan Golden Motri in one ne. Dama da madarar sa yake zuwa a ciki.
5: Madara? Kuma a ciki? Tun yaushe?
6: Golden Motri in one na tahowa da madara a ciki. Samu iyalanka a yau. Golden Moon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
7: Lokacin da nake karami, nakan bi babana zuwa gona lokacin girbi. Ina jin dadin taimakawa babana tattara amfanin gona. Wata rana babana ya mika min buhun bakko, sai ya ce min, "Dana, wannan hatsin gumunmu ne, kuma shine gobanmu. Hanya daya da zamu iya adana amfanin gona ita ce amfani da buhun bakko." Yau dana ne a wannan matsayin, amma har yanzu sunan da ke jikin buhun bai canza ba. Bakko Supasa, fiye da shekaru 50 buhun bakko na taimaka mana wajen adana amfanin gonarmu. Mun amince da shi, har yanzu da shi muka dogara bayan tsawon shekaru. Bakko ya ginu bisa amincewa.
8: Bakko, build for trust.